kapki he awhiwa e o tua mawhi o tau lotolo tonga. Pa tāpuki he whukau kei viringia. E tāpuki he tu e o tu tonga, tamaka tu pou anō. Tāpea mwe tāhene kui ni, nana spau, ka mā ae whare o haa moe ofu. Pa tāpuat ke hou e ke whanua mo haa mata apure. Ka tāpuat ki he eik pare mia ka mā e pure a ngā tonga. Me tāpu mwe kautaki lotu, mo haa whai whikau. Tāpea mwe tamai mwe whae, mā tua tau I whānau, ngāhi lotu whare e whāmiri. Pa kou kore ke u whangat pē mua he kakato e, e tala whakatapu e lotu, ka u mā ae whonua, ka a tā mo oku ae whainga maari, oi hoa koe. Ke hapai atu e tala monu koe, oi pōpua ki whakamana ki lerei, oi whamonu ia oi ahatapu oi ngai tamai. Ke whatongia mamaf, whatongia whakai o tua, ku whakakoloa ki pē ui he mawhi mawhi, ai si ngāhi tamai, hono kotoa pē. Koe uhi koe whatongia, ka mwela kanga, ka mwela ui koe ia. Ke mwela hoko koe ngāhi whakamae, koe ngāhi pouturiki, koe amanaki anga, koe malu anga, koe whāmiri, ia waka mai ai, Yo mo fatongia fakai tamai. Ana I fatongia ke ke. O kaka to ai e mis. Yo mo fina ala o tua hele foto tu ma ni on ni hatangat. Ke ia ia pou turiki ko e tamai. Ke fa ma unga ia. Ana lot fare family. Ko a ho ma ke he ia a ko in. A tapuni. Ya ne o ku fa manat fa ma man la. O tatu ata ha e tau ko tope. E tau mai a e whakasi ia pe he, pe vai vai tu ua pe he, ho mo whatongia. O ange e peka ngai whatongia whakai whae. Whatongia ia ko hou a ua wha. Ke mo tau hia, ka e umā hano ako ne kina, no whakamāma, e whakahoko toa pe, he whakangosia, he whaiwhi lau lau. Ka e hiri hafo I mā, a mea to koni, pe a ke malu ai whamiri api. Ko tau anga I me whakaango sia, I e whekoe koe, I mo whatongia, si ngai whae, aina tau whailonga, I a tapu kohiri. E kono whakaotua ia me topu tapu, mo ngai whatongia, si ngai tamai. Ko whakaturutu maa nio nia e otua. Ke hoko e wheo whaaki, whe tauhi aki. Ai tamai mo e whae, pia ka whina ngalo ki ai otua ke haa mai e fuatapu e wheo whaako ia I o atu ha whanau. Ia mō ngāhi loto whare, koe tō e tāpuak makehe. E kono mawha tuki tuki ia, mahu inga whau mō ngāhi whatongia. Koe whānau, koe tūku atu e o tuā, ia mō ngāhi loto whare. Ke hokosi atu e ne ofa ka mai ni tau I whakai tamai, ki māmani mō ki taua ngāhi tamai, e pēkisi ngāhi whatongia ngāhi whae. Koe ngāwha whakautuai, kono tau hia, mono ohi o e whānau. Ko tōku atu ke mō tauhia. Pea kutau lawe ilo I kono katoa pea whakangatangata e tau mō ui, ko tau mawhai, ko tau iwi. Ka maa tau whatongia pe ngāwha whakaeta mai, me tareniti, me mea ofu. Whakangatangata hano katoa pe. E hange pe ko ia koe aho, ne whaia e tau ngāhi tuku pā, e tau whatongia whakaeta mai. E pehekesi ngāhi whae. Kono te kākia ki he o tuā he koe kune whai ho tau whakakakato. He koe kune hanga o toki hākea ki ia I ki tau tolu he tau whakangatangata. Kai o maha tau ngāhi vai vai whakae tangata. Kono whaka o tuā ia o tau ngāhi ngā whā koe kau mai ai o tuā. Kia te ki tau tolu mo tau ngāhi whatongia. Koe o kia e ofola. Koe whiawhia e motuani ho ku whatongia e whakae tauhi. Ia hoko ai ai aha koe ni. Koe aha ki he ngāhi tamai. Tala monu atu ki he kautaki lotu. Mō ngāhi whatongia whakatau sipi. Pau tau ki a ewa pe he ngāhi ahoni he ngāhi potu wholofola.
Ka kono, wha maa apo apoi mono wha manatu. Wa tau ngahi whatongi a whakaita mai. Tau maa wa tau isipilere. Tau isipia kune hanga. O iloi ane tāka ngā. Pea kwhanonga ane tāka ngā. Ki reo e tauhi. Ko tau ngahi ngā whae. Pa tau ngahi whatongi a whakaotua ia. Whatongi a whakaita mai. Ki tauhia. Ki malu. Ia kuonga o mohopore. Ia kuonga. Where mo whawha ngai whaingata ake eke. Pe ala hoko pe ngai whaingata ako ia. Ke tataka ia tāka ngā e tau whānau he ngai ahon. E kono hui ngai e whakautua me mawha tuktoki o tau ngā he ngā whā. He ngai tamai. Ka koi ia e whakamanatu mai ki popo. O tau mau hatau siplere. O hange ko ngai potfolofola. O tau aewa pe tau whanonga i ai. E rotonga pe ngai wā i taimi. Fa mana klerei ka ngai taimi fa to tu okay nga nga tu mai ai pe ma fa na mai ai nga hi fol fol ai tau si klerei ki hoko ko to fa ai ke tau si nga ta mai pe pe fo si nga fa e o tau nga hi fa tonga i kai fa ingo fo i kai ke mama ko fa tonga ko fa tua ka tau hanga te ka ko to pe ke o tua ai ko hana fo to tu ma ni oni e hoko ko e tamai ka maa whae, e waka mai ae ne ofa, mo ne tauhile rei ku whae, e ngahi loto whare whamini. Talamonu atu e ahon, e owana ngāta pē ahon, ka e whae o hoko hoko atu, lotonga e tau kei māua e mo'ui, e ahanga pē e mo'ui, tau kei malama, ke whakahoko tau ngahi ui, a maha tau ngahi whatongi e whakai tamai, e pē ki ngahi whatongi e whakai whae. Whatawange hoko hoko atu, a se koe koe ia whetokoni aki, te ria e whatongia mo ngā whakatoa koe ia. Ke a watua e ofa koe ni me talamonu, si ngai tamai, ko nau i tāne ki nanga, ko nau hoko atu e whanonga, ki he i tāni ti whatetua ke e whanonga, whakatai mi tau whai maman, whatawange, neango si puri ho nau ngai whawhonga, ka au kei māwhana pe manat meri me manat ofa, nei kai ke tau mei peheni e ahoni, ka koe whaiwhi laulau me tau anga, si e ngahi tamai e kua hirina. E hei kai pe ngā loia, e kei whai pe manatu ofa, kei ki nau tolu, neon ko nau pekia, i he āwha manatu mahu inga koe ni ahoni. Ko ia e talamunu ko whai atu, a pai atu e talawhaka manak lerei koe ni, a tau ange mō mau, a āwhia fia he āha koe ni. E whai atu pehe e toenga, o e tāku tau lākai he ahkoene. E verewa e whakahaa, kautatau atu.

O wegi mo tau kainga na mo tok me mai na ki he tanta e ki kātinare ko ia o e siasi kātorika sa ne patitana ne whakahoko atu ai popoa ki whaka sāpa te tamai ia ki he sāpa te ko ia tamai o e wafe ua waka ku atu ia pea mātau tolu pea mo ki mo tolu kutope si ngai tamai ai popo ko ina ne whai. O watfo ke e popoa ki talamono ko ni ki a te ko ia e si i tinara taupe afe. Ata ka uma a si i Surieti Ramsey ne Taumia ke whakahua tu si o mohingoa i he pōpua ki tāna manuko ia o e sāpate o e proklama ko o sina o ko ata e hiwa koe ni pe a maa mō ua ia ke tāna manuko atu ke whai whatongelele o mō whai i he sāpate whai i he a hokotoa pe.

0: Wat fo ge po po ta mo ko ni ge ta dai ki Palestine ko ya o e Tonga the Friendly Islands Community of South Australia ke re ko ya vi ke ni te mo henga ka ma fo ki he ni si i leu la kanonga ta a seria no kanonga ta a ki a tau a fia ki pe pe pe fo ki ki a vilo ni me tolu pe a mo Solomon e fungalei Ogu atu ai whakatawangi ai proklamani ke mo inasi si a sāpate tamai atonga i he sāpate koini utauhonga. Utauhanga atu ki ai ke whakoloa, milangi e otua ak pek mo tolu ak a iwi pia moi malo, moi ene klesi, kohi kwe fuusi ai whatongia whakai tamai ki si umo ngahi whamiri foki. Atu ai hiwa koini o e foha maumau koloa pia maa mo tolu ia.
1: Luke vai tani maa. Vesi tata yon osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane yongo foha e toko ua. Nai fili e foha si i pe ki kimui. Ke vahe iange hakonga mehe enau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.